ni ragata mantara kanne siyagire la ye se roya kaya ki nat nat nat.